0: Isawa.
1: Tis mahal na kaya.
0: Israel.
1: Ikawa. Magandang gabi.
0: Happy washer. Laila to. Kumusta ang say? Buwalyo. Kuya na.
1: Saramandri.
0: Aloha po.
1: Kasi po.
0: Buenas noches.

0: asawa.
1: Tispahala kaya.
0: Israji.
1: Ikaw ah, magandang gabi.
0: Ige dyan ah. Happy wash day. Laila to. Kosta asay. Walio. Kuya na.
1: Saramang ribra.
0: Aloha po.
1: Ubrang ay. Kasi po.
0: Buenas noches.